Amenina mumra mie yo nyang popong ni Obama a otia hewan so aye. Ha ha ha. Mon fan ni kasi antie mo hallelujah na ofata. Hey.

0: kwada oyoba ababa wa na sebi akoto no humpro di nyese sika no esani baaye eta ya medwe saufori na ho eti me agi ngome na o papa ne ka sape na me feme bra panin be bona manye no sani yakoi anda jami sim shi kakran mi dukumase na ma bre sa se me kwata kwade ba anche na we su sa e de be e baaye dukumase na ma bre na mpe baby e da be 2 hours e we gwe so anaja me sa tim edimisi e boom e du anwumre be 6:30 mall na ma kodu goso me du baby papa de kura se darasin onu tu yankokura mama darasin no me wura ha yesin ya ha me wura na anya bra me bre ye mi bre we yina se ne wo wutie mi obanya sika mi ye we yina se ne ba ya yenim bete na yenya biadi ka obi abranti ati se mi makotra bo che kakra de ne ka ha mi biu ka se ka me ba ye ka metras na me da me didi na me da na so mi timi nya me krofo a me na me no moye adwuma ka sa fidie so wana ne di machi mi timi nya mo nto sa kwa etimi ko ye na me ko ye no so ampa ene jaba wo jidi ya kasa amen Reverend Ajingu minisi kebe wura oboto no ate ochina ochina Saturday loto ba time so wo say Ajingu ho a brother sister oboka atu agu me na me ka mechiro me si so say Ajingu ho a oboka atu agu enti me ko ye no so me ne papa le di nkomo ochira me plan no me record ni na me ka chire ni place papa nkomo wo di me record o na metimi akwa akọ ball radio so na mame nkrofon so anya gidie se metuo na mon bi se a e ba be boa omo akasa enti me record fine pa masa ayi we fre technician mame na me di audio bi man na on pian tumu e de be e mame e pa choa no so so na fine fa o masa aya yesa anyesa ah me kasa debi esa bo tsasi na ajuma me ye no because
1: sorry
0: masenia de na ma okay mpacho ni mitene ma wono pia tu mame etie fo ye ko tie ni bi ene ye ko tie ye nkoma e ko so me papa ni edi ye sai ne no ana ye ko tie de sa otisen komo bi ko so a yiji wasum o yiji wasum esa se bi kase ye be de be abc o ada e mo masa pia aha ai yo okay enti ye nkon ye ko tie nkoma me ni papa no edi ye Ajingu raise the power 7 ye nkon ye ko tie
1: Ya abranti
2: olu
1: ne ma wakwa babiru
2: ya eja ya eja
1: dia wada roma wa ya dia papa
2: pedasi
1: una na me to safara o
2: elegre
1: bye
2: yeah
1: enya bibia nti na me fira o
2: elegre
1: said in peredusa mpenfo ne bu ko se se obi ba dia ko bokoto kwa ya mona
2: mona bro elegre
1: na me take care mo
2: yeah
1: me bank na
2: o bakra okay
1: anti me take care na me ba na me te woni
2: okay
1: na wo kasata se fidius se wo ye loto ejuma
2: eno kre
1: se no ana wo ye
2: mejuma me ya
1: tinete se na wo kasata ena me kachira me nana ne so fa wo na
2: no no
1: and this obebe a me nana ne di kan fe
2: eh ofre mi a ka se ana na se ka se oni me edi
1: ko se wo akoda bi kora na fa
2: ai eno kre ntimi won so ka se me mra no na afi me ntan ko be bi sa but the way I want to make a sign, you know, na mama so we oye penny, penny so etu asia, etu asia uti miya debe, eko, na ukoko tii, bikuana di bikuana na eba waso bi da di aje bebo utrim, ano luma ano, ehu no aje be, oka bi biachira o, tine se meba.
1: Oh, ehu efe,
2: medasi,
1: medasi. Oya diye, akwada diye, penny ni fira wona wa ma. Na chese wa mfa ni dia ma.
2: Ama no, ndo kure.
1: Na sabi mperebi ya sa wuna na menyi ni kakara.
2: Opa, minimu.
1: Na adia akwada ufuro suru akwa penyini metifo mwa mehununu.
2: Yeah.
1: Akwada ufuro suru kura ungu.
2: Ndo kure.
1: Ajingu.
2: Aja.
1: Loto ya jumana uya, yani ya deba yo.
2: Ndo kure.
1: Na ya ya beresunu na uredi uniho.
2: Ndo kure.
1: Ntini ya jine jine jomu.
2: Eh, mi
1: station. Station.
2: Asa omete. Board, black board,
1: so no. Me na ime di edahada. The word edahada.
2: Yeah.
1: Me no no. Me a mi ni ajuma we ma yache.
2: Wow.
1: Na baby a ye duri se se. Ye inti mi nko jine biom.
2: Yeah.
1: Anye edi. Edahada, the word edahada. Me na me de baaye.
2: Correct.
1: Me na me kachiro. Na me te wonkano na me se, ah, ubiye di mi mhambo.